Pinigapor jog ikang lola si Akaswani Guwahati mahabahu karbing deng pela pansi kang toniklo. Penamle putara poroting pen jitong tuiklo nang dumi thakme kurwang tu.